nim doon sànnu lépp bëgg a taxawal diine ba nit ñi di jaamu yàlla moo ko waral. Kon nag ab murid tubaab la ñuy si jaamu yàlla lu mu man. Kam kattan rek xàqatu xeet yi ne waxtu ak naa mastasatu moom ku ne mën na ko def la nga man ci jaamu yàlla. Mbokk yi ñu soññu suñu bopp ci teri bi ñu yeesal pas-pas ci dëgër ko bu baax a baax. Gis nañ ne am na yuy xew ci dëkk bi yoo xam ne miiruñu ko fa woon te loolu ñàkku tëy ba laa ko tudd man. Gis nañ ci jamono yi ndigal bi sëriñ bi jóg am ñuy weddu ndigal am ñuy manifesté ngir bañ ndigal la jàll. Gis nañ ci itam liggéey bi ñu war a def ci dëkk bi am baral yu ñuy jaar ñooñee bañ ne du fi jaar ak yeneen yu bëri yoo xam ne bu amee léegi manifeste lañ ko fay te loolu ñu xam ne loolu garabu tubaab la yoolu ñooy faje noonu. Waaye ab tëli bi mën naa am lu ko naqari waaye daa war a gën ci sëriñ jooytu ko ci déglu ndigal tam xam ne dëkk bi daa rëy ca yaatu waaye kër la. Kër nag borom kër la ko te neex mooy wëñ. Kum neex nga wëy ca loola kum neex nga génn kër ga dem fa neen waaye kër jàmbur mënoo fa nekk. Roppi ne bi borom kër gi bëgg du du am te bu tey jooy booye sañ-sañ nag. Nu xam ne ak tëli bi ak sam wa taat wal islam la ak taam da ngay déglu ndigal te di ko topp ca wombatu ci sa kilifa loolu mooy ak tëli bi. Waaye ak tëli bi loo tànnal la sa bopp la neex. Sëñ Touba daw wax ne ma kun na da seexi ka maytin wadiha bayna yaday qaasimihi tantafion ab taalib daa wa ne ci ab ci sëriñam di ak néew di mel ci ku ñuy ci ñit ca ñakoy sàng ab néew duna ko jëmalee na fii duna ko ko jëmale fii taalib itam noonu la mer ci sëriñam. Mu wax na wen saxad al maqdour aw saxat al muna ila sayxi xaqiqaqin fi lxaqiqati baad bu la yàlla dimbalee ba nga am sens ma am sëriñ bu mel ne bun bi ñu am ñun comme foxum fii hawaahu wattabe li muraad yi da ngay jug topp ay bëgg-bëggam lu ko neex nga nekk ca lu bëgg nga topp ko wa dax kullu man ma kullu ma min qable kunta tasaani loo laa def ba nga nekkee ba nga ñëw ba nga wamutoogut boobu ne sëriñ nag danga koy bàyyi tënku ci ay ndigalam. Kon nañ bàyyi xel ci loolu baax bañ di sëñ bi wax ñu di ñu ngay wax leneen waxay suma amaraka al murabbi fam tasil al amra tasil bi rabbi la sëñ bi wax waxay suma naxaaka xansay in tal tamin lafa waxan idan laa taxla fu la sa kilifa digalee toppal ndigal loola boo ko defee da ngay egg sa borom waaye fu mu la teree itam bul jëm fa mu la teree mukk te ngay sàkk ngërëm foo toll. Kon nag nan bàyyi wax ci loolu xam ne ñu ci dëkk Serigne Touba te Serigne Touba dëkk bi daan lu ko taxawaloon jàng ak yar akum jub léegi rek dëkk bi daan na commerce dëkk bi ko baax ñun te borom dëkk bi moom la ko ñoroon du loolu léegi rek dëkk bi yaat na commerce bi dox na waaye loolu du tax nag ñoom ñu dëkk imposé ñu ngir bëkk te ab dëkk daa day am lu mu war a nekk. Kon nan góorgóorlu baax topp ndigal yi baax a baax te xam ne ñun ñëpp koo mur saalex la bëgg a doon waaye mur saalex nag dafa am sax
ci famul wax mo tax nga don ko amo do ci loy xet def ko ni ko serigne bi beugé wa torké étadi mutlaqa lool nak mom moñ ta fi né do garal dara bu serigne bi waxé tam do ko commentaire nañ né waxuko wala dan ko go wax lo bu serigne bi wax rek da nga wara nek ca lool wala bi batine sax xel sax sax xol sax wuro ci di de nga sa serigne sax xol wax wala nga di ko wax nak lay day do xamna ci projet sa dañuy wax ta ñoy ñepp ay mourid sa dañu doon señ bi neen nak dagay loolu bokku ci mourid sa wax wa ma huwa sabab ihtiyar do taana ci dara lu sa kifa tanal mo nga ci loolu ma la gëna li hedd sunnihi ila al karim ndax la nga wara rafet jot ci sëri ki nga xam dem na ko debalal sa bokku adna al akhir lo ma digal ma def ko le ma tere mo baye ko la wara rafet ko jox nak ba bu la digale nga xamne lolu mo gën ci yow ba tere nga xamne lo wara sa lor wata ci ñent yoy nak moy melo yu ngir tarikh fa kul man jamaa ati sifat min muridina fi dhika sikhat bepp dalé ko xamne bo la nga ñent yi bëgg sa sëriñ bu gër di top ndigal fu ndigal la fu ndigal la ñëwé ta do garal dara rek sa mom na dem ci mom ne ko na bëgg na nga wala duma def non amo dara loy tan lu mu wax rek nonu nga bëgg nonu ngay def ku boole yoy yaay am mourid ay ku neew ci yoy rek xamal ne sax mourid def na kon nan ci baye xel bu baaxa baax ni ñepp na ndax lay bari na lool bokki ñu rafatal kaddu ak ñor ak yeneent jam lool tam manké ci yor ci nit ñi lay kenn yewul sa morom jam kenn do wax sa morom lu bax kenn du jëfël sa morom lu rahet ta sunu baba waxna ci in ahsantum ahsantum li anfusikum wa nasatum fala bu gën defé lu rafet ci yeen lay del ci way ni xër ni atam ci yeen lay del ci seigne touba waxna nak jam jam yépp mi nekk ci wax yene yiw ak wax yiw ak jëf yiw moy indi jam di yene di yene lu bax te diko wax te diko jëf legi nak wax yi mom ak jëf yi ay ñeene sax lepp day xawa ñaaw ci nit ñi señ bu señ tuba wax ne kep ko xamne yene nga aw yiw ba nga wax ko ba nga jëf ko ci sa mbokk mu bax suñu borom da leen di yiw woowee dana ko egale ci mom waaye day delti ci itam yéen naan ñëpp day dana ak ci ñoom fa innahu yuwajjihu ilayka mislu zalika la nga koy yéene da nga ko am ca moom it dana ko am waaye képp koo xam da ngay yéene baa ngay wax baa ngay jëf lu ñaaw jéeme ko ci ku baax bari na loolu léegi nga xam ne dañuy wax ju ñaaw jéeme ko ci ku baax baa ngay jëf ju ñaaw jéeme ko ci ku baax baa nga koy yéene bon señ touba ne na fi ina sara yarju ilayhi li annahu la yajidu madkhalan wa mustakhran fil khayr da ngay yene ko lu bon li jeme ku bax ci yow lay dess ndax ku bax mom amut place ku lu bon moko yene tam ci yow kek nga kep li dess kon yene lu bon jeme ko ku bax mom sa lor rew ñu def señ bi wax ne kep ko xam da ngay yeme aw yiw nak ci ko ko xamne baxut momit yiw bam ko yene di defat yow kon nit ki ne yene lu bax rek ndax moko seene ko ko yewu tam yiw wo di defat yow waye bo yene kenn lu ñaaw loolu la bëgg wax ndax yi bo yene ko bon lu bax itam bu demee du am fu fu dug bu ko di defat yow rek waye nak bo bu de ki bon day yene lu bon mom ku bon koko mom ñam ñaan ñepp way bokk am say say bu yene morom say say lu bon dara dem ci mom waye mom de ci jël walam kon nak ndax fofu mom am yow mi joge amna place yow fam jëm amna fa place kon nak nangi moytu yenente lu ñaaw ak di wax lu ñaaw rawati jëmë ko ci ku bax nak
ndax soor baa wax ne in ahsantum ahsantum leen fa dëggum leen fa leen. képp koo xam ne def nga lu rafet yéene ko yéene koy bokk waaye kuy yéene lu ñaari tam ci yow rek lay des. lu baax ci yéene lu baax ci jëf lu baax ñu ngi ñaan bu baax sunu kilifa yi nekk Cheikh Mahamadou Moustapha yàlla yàggal ko fi lool dolli ko gërëm ba naal lii mu naal ci dëkk bi muy jumaay Serigne Touba yi mu eggalee ko ci sagoom ak mu manam ak mboolem ay rakam ak ci bokkam ba naawaal yeneen naal ak mboolem li nga xam ne yéene ko ci dëkk bi sama borom may ko mu eggale ko. ñu ngi ñaanal mboolem julli yëpp yàlla si ñoom jàmm ak toofeex. ñu ngi ñaan ci yàlla def jàmm ci réew mi ndax réew mi itam lu mat rek ñaan jàmm la fi ne. toog nañ ci ay xat-xat waaye adduha o moqal xibaar wala adduha silaal julli moom jaamu yàlla ñaan mooy mooy yóoru jaamu yàlla kon na nañ ñaan see rafet jot yàlla def jàmm ci réew mi ndax réew mi amuñu fenn ful mën a jëm ful moom ak gàlla goo xam ne bala tey ñu ñëpp ñooy def kon na nañ ñaan yàlla gal gi yàlla jàmm ak salaam. yëngu-yëngu yëpp delluwaat ci dal si yàlla may ñu tawféex ba réew mi jëm kanam nawet bi ñuy jëm si nawet bu teel woom bu barkeel seen jëriñoo ko jërëngeen jëf wasalaamaaleykum.

0: mom lu ko gën ci suma nit ki man nakoy jëfëndeku ba buy am dom sax ndax daf koy dimbalé ci lu bare bare xéti jëfé jëfé yi nga xamné légui da koy dal bu nekk jigéen rul niw katan yi manki fer bobu wala asifoli bobu nga xamné yu dana koy ëndel yenen ba ak sax ci dom yoy su koy jëfëndeku yalla man nakoy defal tawfiq man na nek jigéen rul ba am dom té du am ben jëfé jëfé kon gis nga ko lool baxna trop ci walu soxna yi nga xamné batay seen yeg yeg bari wul lolu mom dana ci netti lu xorom lo xamné xeyna soxna soxna da ko daan wax dana wax né mom dal lolu da ko jaxal gudi dal danaka bu dara su teud mom ci derbak waaw xasiné rek lay nek lolu demo na ba jaxal borom kër gi wante biñ jëfëndé ko limam da mujjé far sax di sifaté bëcëg gi lolu mom mujjé mo nan xana da nga andul ak sax sax wante dal lu ko gën mom ci walu soxna yi xamna goor ñi sax dañ way ci la raw way ñom ñep kon frère bobu yi ma wax ni bép soxna bo xamné gis nak bopam ci ni mur ko diko jëfëndé ko yalla mën na koy defal tawfiq batay mom frère bobu baxna lol budé ci walu goor ñi ci walu kër gi ñi xamné dañu neew doole mom itam baxna ci ñom trop té mom neew doole ak sayer gi ak neew lo doole bir gi yépp ma ci yépp suko boole ak limay lek diko jëfëndiko limu xamna wala mo wal ko sunguf def gil ci kuddu bu ndaw def ko ci comme bouteille yi di def litre ak genn wala ci ndox soti ko ndox bam fess mu tek ko non amul tangal amul dara su lekke mo xali ci kaas naan dara lu ko gën ci lool batay ñi nga xamne dañuy tour ndox te du dik ci sago loolit batay baxna ci ñom trop surtout ñi nga xamne dañu am lu melni prostate wala yu mel non loolu baxna lool su bo bay li ma wax non bu ko walé sunguf wala mu am renn da ci xoj lu yem rek de ko nan par cas ay lekk baxna lool tawat yi tour ndox yi moy infection urinaire yi mabit bum ci mëna doon baxna ci trop bu koy jëfëndiko mom fiyar bobu ci ni ma waxe sun borom mën na koy defal tawfiq mom itam ba lolu mën na safaro ba ci ñi nga xamne sax dañuy melni seen xel day soppé ko surtout ci walu mag mu dem ba ag fo xamne day melni day xawa nax momit baxna ci mom trop bana surtout tawati mag ni sax tawati mag yi sax da nga nan lu ko gën ci mag wala sax ñi di dongo moy lox ñi nga xam legi dañuy gis ñuy lox surtout ñi nga xam ne tay ci walu magé ci lañu ko jëlé momit baxna ci ñom trop ba ci limu wax ñi nga xam ne sax dañuy daanu jël ni nga xam ne tay dañuy am lu leen dal ñi dem ba nga xam ne legi dañu daan momit tam baxna ci ñom trop ñi ñepp su fekke legi am nañ renam yoy wala sunguf bi ñu xoj ko ni ma waxon non mu fiar bobu diko jëfëndiko sun borom mëna leen defal tawfiq momit tam ba lolu ba ci sibiru sax ni sibiru momit dañ koy jëfëndiko momit tam xoj ko legi momit tam diko naan wala ñu boole ko li ñuy lek sunguf poudre bi su fekke yow ya ko defal sa bop waye nak yi may wax na ci poudre bobu xeyna su fekke yow ya am saren yereel mi set ko bam seggu bam set nga xam ya ko walal sa bop diko jëfëndiko man dess na koy jëfëndiko comme ni waxon mo xam ci sibiru non la wala mat mi nga xamne tay dafa ag ci magé fo xamné day commencé den nax wala muy faté wala sa xélam mi jaxaso wala muy dong wala yu mel non bu koy xoj ni ma waxé ni ko du mo ndaw mo def ko ci litre genn wala diko nan par cas su ndek yi sayo lek mi diko nan sun borom man nakoy defal tawfiq ba ko lu man na safro ak yenen sa xeyna yu bare bare la yo xamné mané su ko teunk waye ci li rek nga xamné légui mom ci yi ñuy fajo la bokku te jégué lool te yit bokku ci nga xamné amul ben jafé jafé bo xamné nit man nako yon nan nangam dama yek nanga wala da laal la nang dama ko nan lolu mom amu ci bënd ndax bokay jëfëndiko saful dara waye ñak safam gogu nak limoy ñak saf waxtan bo xamné nit ki da ko yek jëriñam mo wessu nako kon xeyna dañ koy teunk yemal ko fi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa